Parzam de hya lenge cho lo rep ge ju na ter ke shuk jin je pe pe se ning ba ka ni che che shi ke pe ji se ding ning ni lo rep ge ju nan ki min nam ge ngwe ne ju bi na je ji ta da ya kang ne kya chen su keng bu ji yo shi se ding ning ni chu lo gu ru ye yi chung si pa ta zi we pe yu si pa ti hi da zi we pe yu si pe sung se ti yin na nga nam cho pe yu la sa chen pe se ji ri xia 谢谢三宋杰婆跟孙子来给咱们这批就解释下面呀龙天新天照顾林给你陈岁就别松懈卡丁你杨家水先说那谢丁你谢伯孙那么多就来你给多拿下

야, 지서벌런다 달슈소. 견초 제이 님아티. 아, 대란사치. 나 개섭 열부사와 파철 되었는다. 샤신지 스모 탐시 출었고 나서 드레 탐시 갈소라 겨네. 금초 삼제 덴발라 님마 샤와 다르케 탑. 다 더미 창 로주다 덴바 달럭반 통구 가네 님능 메바 소르웨. 대이 진짜 중지 그베 톡라 쩨쩨 먹은와 야벼지네 로 삼성 메폰 로그 로라 마창 카디 성신 상을 숨보 로주 호제라 히 쳬버 중지 허마랑 쳬 허랑 쪽베 로 삼성 대인 참는 루모 허랑 쳬 성신 예세 소르가 로 정걸 손참 루모 랑산 총총 본상 되어랑아 rungu gadan chinghun che gaysa la nyin che ya jarbo chi la rosa lam ndoksa ne so che payor samsang ka pama ayo la ta yu na tau la enchin la shubhe jarbo chenpo tenye che larwa rang shar shar ta ne gangba jeng lang tam se ne ko nyob che mongpo chor chay me pa ti ne na re lompi che se ta yu rungbo sungwa magi la payor che ayo te sa yin tang kariyo che madin dao sandu nala ngu xia song xia yonhang xia de ta sa yin cha mada sao dar lompi a kaka me za pungi la sa ne nyo san chi me ba chi de wana jarbo la nang namo nima xerba chen kar je tang la pune temo zang lu mungbe manyo madrapa payo so kariyo eza do yu so tene jarbo chenpo di lompo serwa tar kar to la pe de so yin cham ji la temo zang jang payo nda ri samba jia yang ma gong di yi jo wa cimi ba xing song ne sar dun kar je nang da pe lompo nari temo zang yi jia rige ada xiu pe jarbo xia ne san kar mo na kar ya kang la ne pa payo da rong zhe mo na cha ya za la ne pa payo da ta ma ria na zhen di na la ne pa payo da go tang kar na gan zang zha la ne pa payo da nya ser mo na jiam su qian lang la ne pa payo da yin so kia tam ji la payo re re men kui men dao nga nam jo ji payo na man tong se ne yong dao dai san ni huang kar mo bo to zong ge nye re so ne ji wu qian bo dang rong rong ga de sheng hu ni zhe ya bo ce njukdo zhebye tang la sai zhama na leng er po song ma ta lombi jie yin san ne yar de ne de ba ce kar jie bian wei jie zao wa la leng sa chong chong peng sang ba nen dao rong rong ga de sheng hu de leng le hua za re ba ngo xin ne a ka ya ji xie mu da san ne leng sheng xin jie bo la yar za de san de ngo xi qiu bei sheng xin jie sa de le men zang ba zi yan zi ne Asi, da cha sa lo ngu xin sarwa jia lo yu di, ji nin qi ma mba bji lu ba ba yuwa xe ri song song. Lombu sa lo kar go ni lung er jian kan zhe tang, sa ang dung so ji ge cha zhe wo, rung la cha mo njir mi ji da lan zheng ni lang so. O ma na bi me hong shi.

0: 예야지디오베총총네홀릉추과송어제도그개차남시바시라버드성신봉용걸문이
1: Nāngā nīmā tsēkhā nē dēcī chīngu kūma nāngā sāngshīn yārbō dēng chāng nē dēr lēp yōngwē chōng chōng nāng dēr lēp hiyo sō. Dēi tsē lāpsā chōng chōng nāng sāngdō bārchī rōwō pōchāng dā mānggōr wār nyōg bār sōng. Orjīn bē mān chōng nē jī nāi nā sōng dē sāngshīn dēcī rōbō lōr jū tāng rōmī wū bāngshī ngā bō lōr jū tāng. Dēi nē orjīn bē mān tsēchī mā tāng khān chū chūchī. Manche tsai rawa tenam nangne sa namche gyare to nang tsai ne lombu serwa ta nyitze xerwa ta nyamta chenku ngay la lepso. Lombu nari gyarpo la ngayrang ponyo ni dada nala hopchin ta gaga rozo mazan zamshi. Chichi chanku je la che lupar ezung shube sengshin je gongpa la ter lombu serwa cho gongne tashi lupar song. Dada samche chantong jangu je payo tine jowa tsai mebe ji. Lungso se ka tenin tsaki langi ndo. Sengshin chi chenggol so ne dekye panda tamji le zeng ne gyo so. Lombu nangkwa so se karzong ke sa te san tong ayo samgi yo gap. Rekhyang ne toba mebar chung chung sam nyawu jo gor ne chenggol ne se baba na. Lombu nari gyarpo la karzong sa te nang le so nda lemcho ji ke yein dobe san de gyo ba le zeng tang serwa. Sa chi wa di chenggol nang ne che tsai meba hyang tong nin do. Tong sima tata mangpo jiao songwe, di jiu pa san zhongwa di tong, san zhongwa di yang jiao songwa, di sa chongwa di yin tong do. Jiar bu gong tong la, a ka ka ka. Jiang chu qianpo di so li ya guwa ganpo di qime bong. Jie ge jiu pa di jie gen tong, qi qianpo nram la, ren gong zi ran ren tong wa la jiu guan tong gu du ga la yu gong ne, gan ki qianpo xie lo ne, suwa de ma ta sa na nan peng ji de li la deng gor sin do. Yarpu sa dangwa sosa zibwe, sa jaga jubwa dang sa ni jia sa zhun jie sengxin jie xiarta tabe, orjin jie cae jie dang. Qimi cae rarwa sanab de sa zhun yantab ji xiamba lo ne gang sormi yanchu, ngo jiwe manchu de lu jia zangkam dang ni chong ne mangbu jiao cong. Jia jubwe yab sang nung de jin, ni jubwe yang guo sa lamu jin. Sam jubwe po xiar la garbu jin, ya jubwe cae yin lema san cha jin, nga jubwe nawa rung cha malib jin, zhao jubwe jia lu mzong kho jie jin. Dain jubwe po zheng seng zhok da zhe jing, ji jubwe nso zhok la de garbo tam jing cha la mer tau le sar song. Pong zi me zi, ji zi, ji cha zhangba tam jing, la ma me bar jiao ne, tau le jiao wa cai mi ba xe ji ne, a ka ka. Nga xing po da yi lo du le, leng gar du ne ge zao ngang. Nga long o man jian bar le zi garbo tong da zhe. Dai ama si mo ngo ge deng, na so drak si mi cho tam jing garbo chu le jor. Tēnē jīvzē mā jīngshē, tā yīngshū jīzāng gōrnē tī, dēng tākshū lōngbō sēnghōng rī, pōng tākshū mē zāmbam jī rī, yēng tākshū chōng chōng lēng gā sā, tā jē nā hiyo bā yē bā ngām, dōng nā hiyo bā yōng bā tōng, sātā sōng nā nyū mā tōng, nān rā sōng nā ngō wō kō, jī tō kā gē chā chāng bō rī hiyo sōng nē lēng dā dā rī lēng sō. Ōm mā nā bē mē hōng shē.

0: ganchang karsim tang khatsa gihti kipsan ba. Linga na rupsim ji ngarwi chirik tongwa tang. Lor nga chan jen chankulu chunga bi rin. Chantsa lu shashak kor je tang chungyang ga kwa zhik kag tunchu lu shah jir nikhi yo gi tamzin yikpo shah ji talab langshak sa wutu nang yod. Chichib ruchi Xi Jinping ga songshel ka chin na azig jang rangwa tang. Rungpa khtang sa pa. Nangtun pinsam tsuk pa. Chapsil rangwajin tang. Tabji rangwajin. Mzabchil rangwajin ji hachang chenpo dan bi. Dwirib zarwi chantsa le tun yikpo rab jir dunchu je kapshuk sa tun tang. Zabi zasong shay ilum kundu nang yod. Nga zi lopchung tang kuwa khtangsab len ba tang. Lakhtar tunchu lum tak chik dupshay pa. Samlo tang shabchul le tang chungyang ga tabji kwa zhig tuk chik jir dantik yong rupshay pa. Chantsa le tun yikpo rab bi chwe sim tang semkhi ngarwi chirak tungwab ji jit khuni. Chungku nam bi tang rup jan lakhti ni jekib topchin zikshchung tang. Marik bjardar je lapchib shajig la chun yung ni gandik tong chid lakhchik sarwa diwi mongan balgi si iftan nang yud. Tsundi tu chan li chuan tang bende yi bjarga tomkan yung je tsabshi ni khtamsha nang yud. Chungkung chungyang chapsa juje ayun tang chungyang shuji chuyi shuji. Jayung mamangti tuk jinli ayun lankang tang jesi chichab kang jayung sati. Chungyang magabji jim riulun gochil lomtan kag jig tsukchin la shik yud. Chungyang ge tangsi la magmang jim riul dekak dan gankar lomtan ak zuwa tang. Chungyang chansil ayun lankang ga ayun. Jekib chanrik lagzil bjarga ayun lankang ga ayun. Xiang yung tang chungchir tang charji sengul chungchir. Xinjiang tunchin zikchun magdebji jim riulun gankar lomtan tang. Jekib chanrik lagzil bjarga tomkan jan tim. Kang ni je yuan shi tang. Jekung shi yuan shi kag jig. Chungku chanchil tan tsukh kab chikchik bi jayung tima tsukchin jin tima tsukh mab zhirtung samjia zam tsukchin lashik yod. Tsukhda man tsukh gung Xi Jinping tsukh ngochil lom tan ji, jayakib chanrik lakzil bsharga tomkin jin ti mar shamsi ngang jayakta nangwa tang ril, tsangma tang lan da chan ti narkabar juan nang yod.
1: Nda ka li kong pa yuan ni cav, nda ka li kong ji zhongyang nian cham li kong jiv nir xiv, ngu jiv da, chanchil sar to la dan ni, zhongki nan bi dang chav jin la, adag chur dang. Chè tùm tàn tù xì gì xì bà bà bì yò bà rì.
0: Ndà gà lì kùng nì bè bì nì cì lì. Zhùng yàng zàn zì bù yì rìng zì xì nì zòm zì xì bì. Xi Jinping gì zì rìm lì tù nà rìp tàng kùr jì nàm xì lì gà chìn jì lòb yùng lùg dìb jì bà dì. Nì dì tàng zì lùg dìb huay chìn kàng gì huay chìn xì bà dàng. Yà yùng sàn rìm bì xì bà rì dì. Zì chà bù jì Xi Jinping nà zì rìm tàng mang cù jì chù nì cà lùng xùng wì tàng chèn bù dàng yà kìb chèn bù zòn zì xìng bì. Mang mù mang cù là tìb zì sà mù yò chìng. Zhirim leki chini la nginzi nakhtang samu nang tabi yod. Sani se shigli nang rang am zhongyang de shigli nang rang kang yin rung. Lomtin Xi Jinping gi ngabshi war sim de zhirim lam tong chin deng. Zhirim la tikkir. Zhirim de sabshig. Zhirim la jabchur jing nang giyo pa deng. Zhirim la tamzin deng mangzin deng jadi pekji jiji deng zawab dan cib shijir zini tangchong nang di. Rikzhung ge donhing deng liglin je rintang gibshig bi zhirim leitun rab deng rab deng ram ba tabi yod. Lomtan Xi Jinping gi zhirim je leitun rabtang la jik depe bi namshil gai chin rabtang ramba na zirjang rang xiang nangtun pansam zhukba tang rgungpa xtang sabjing gang xig zhirim yinba tang zhirim ta sabshig gangrab shilgi ba zhirim la xiamdag gangrab shilgi ba suhu je rigbi zhunglik gai chin tang laglin je naitun la canrik tang tambi ngang lan dabdi zhirim leitun je chinil rang jin la nginzin sabda tang vi dirug sarwa tang jinglong sarwi zhirim leitun ligba rab jir kapshuk satun tang Zabi gzhenzan sam kundung nang yu de. Xi Jinping ge zhirim leitun na riptang kur je namshil gaichin je lobchung lukdib ji ba huifchun rinpil shi ba di. Rimkig dang zanzig dang dang yuan. Lepshi ba ji ji malag danbi gu ni blomtin Xi Jinping ge zhirim leitun na riptang kur je namshil gaichin kungta chibir shi ba dang. Zhirim leitun ligpa rib ji tohnyang gaichin dang. Zabi yulang shi. Canrik ganda ki. Nirdan jib shi tab. Zabi ngansung ji la guag dang sab len ba. Zhirim la nginzin tang, zhirim ta sabshig, zhirim la shabshib ji ngarwi liqpa dhapa. Tang ga sanzin jir zawa ngarwi saftan taktungwa. Zhunggu nambi tangrib jan jir zhirim jamang jibtan taktung wala ramdag sha jir donhyang gaichin danyo barid. Nye di zhongyang tangzig leitun gochad zhukchung gi wadato tangrdi. Rimkig tang zanzig ji, Xi Jinping ga zhirim leitun riptang kor jir namshil duidrig tang. Xi Jinping ge zhirim leitun riptang kor jir namshil gaichin ji lobchung lukdub di yang dhigbi sichung shinjish dawan zikpa dang. Liglim tarwi lobchung lobsu nangtun gaichin shikinbi ngui ni Xi Jinping ge tangzig gung bar lobchung dang di liglin khtangsab tarje dang songzhil shiba dang. Chichib ruchi Xi Jinping ge zhunggu gongchan dang uamni ni lobja dang rungan kor bar dimzhil shibi tsukchen tonga nangwi songshil gaichin lobchung lagdar khtangsab shaje dang songzhil shiba. Jachi dangyun dang lebshiba rinzig

Sonam nima tang gangzhong torgangga ziwi nirchil sa ci. Shogbi mhilong chujia yekhil za tanggi. Zibi ninshogndar hali wabshogbi nawashigdir. Tsungun shangchin yekhil urga rangchong ka shamar liba zongga. Nirchil sa ci gsi jitsibji nambi kandu. Sonam nima tang lichog namji shangshayu biago ni tamzil zhoglin si ba tang. Nirchil zhigyo bi alangkur htamar lamla si khang. Jigchog zhonglama jenni tarturda shigyo bi njogchim riri shogsi hjo. Shilu shigtong gibja gibshi gogsim lur hji bi sonam nima na. Tsungun shangchin yekhi urga rangchong ka shamar liba zongga. Sarchi dorchi ji urga nagzun shigyan la. Shilu nihtong shonga lur.

jiwa yangsu kirwe xieba chunga ni. Jue mi ribe luya lalang tu kewa diye na. Zenzho kune chi tu samxin tu limbi rengchu nga ki riba long du wa gong ni. Nyeyang yu ze ki nawe purams di xin tu nawe lu xie. Jiwa dun lu la jangxi pe lu xie ti senso na.

0: zubzhi kudun xie yu ba shi.
1: Namo che dingi yang da ng di ne zho, tu da pi gyur gin do zhang ng di ne tu. Tanda lingye ni sen shi bo di ni, duyang lung di ni gong bwe ge ti nam ki sen yu ri nyam zha li zhe shi.
2: Diga le gu ne bebe ni zu, dawa dun be ce chung ne ce gu nin pa da, nye do ni shu zhe zhu lu, e shi ya da shi di gya zu chen me kui ki, ben zhu nyam le zhe zu ki su zong lu zhi, lin zin len zho ki su du ting sun pa te, ti len ki ge sa bang guo du gong zho che yu. Asia da shidi gyazu chenme kyo ki benjo nyamle jikzu ki benjo ngun zhen nishu zheji ki bionri da sozong loji linzin lenzo ki tuimi rikji keba so mi nigil hazam tsundur shu yu. Tsundu rin, Asia da shidi gyazu chenme kyo ki sozong liri ki sagung benjo shiji jen da gyuntu kongbe, chengzin sato, nyamzhi nyamdu je zone kyakung chenpo shiri mikde beri dingsab che yu. Tsundu to, Asia da shidi gyazu chenme kyo ki benjo nyamle jikzu ki sozong loji linzin lenzo ki guji bada jingbe chingyi da. Nyanshu, Asia da shidi gyazu chenme kyo ki benjo nyamle jikzu ki sozong loji linzin lenzo ki benjo ngu zhen ka ki nusi da nuyu kile jingchung, chengzin, zhuri, jimzhu buzhan jie la jingbe chingyi so dibe chumze ki yikze chu la chujam chungde dawa jukji be guji be ngu shi minbe chunduru buidu sozong leri ki chumze tunguru chaji che yu.
0: Diga le kong ne bi wen ne cu, yiren nian zhu le kong ki cie gu ni ne cu bi wa le xing na, yiren ki bu shi ar ning du lo khan ki ta gu ru sa kong so sa jia mang bu ru nian te re eri ma ki jia gui po yu ba shi. Yiren yi si lam sar ji su ma ki nian te re se zha bin tian, di lam pur di ju pian tong che di eri cho ki a xi ya nu ma ri yue pie gui dung cun cin di ne tang, di xin xio rin du ne pie ka ma ding si ri dung di dang yu ji ju ba shi. Yiren ki chi zhi bu cie gu ni se zha bin tian, Eri maa ki dee sin pe chu zui shi ju shib gei nang, yi ren le zi gui che par gui tam chabu tang wa tang, zi gui ti nyam zhi ge so ki zi jim tang. Yi ren tang eri sam si chi tu zi yu tun zin le ge yu ji ju ba shi. Ji ge bu yin chi ri ne be wen wo de cu tun yi chi gong si cie gu ni nian shu kip zha che di eri tang yi ren huar mu tu maa gya be wang ki huar mu zi cu ga du chu xin xia tong tu bze qin yung tu zhu ju yin ba tang. Cu ga gyu ti bar si cu gu ne ka che we cong tun chu xin ki jim zhu ji ne pe mi sur jo du ne yu ji ju ba shi.
2: Se ge nam bu cu gong se sen gyu ri nian zhu shu gen ba sang lam la de ren ji wen du yin le zhen gen gu nang gen da wa ci ri na zhi.
3: Mimi da jiki, nganzu lakbara chukiji.
4: Mimi bu jiki, nganzu lebur chukiji.
3: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
4: Chakdo yubi jizuyi, muchi yishinzi lembarchi.
3: Mi jiki, zhuyangshi, gyangzhu checho.
4: Nyamzho rinu zhuyuanli, ngenji dende, yangzhen shiki.
3: Suchu kangshiki, yuki minan, yongwarchi.
4: 미리카기

Symbolinge kongto linge ne sen chubni sem nim chumla ne ta na we septo gi nim sibe lu se thiji li se gi juk tu si zi chong gi thi ja pu ne dim nga na we kyang se just di li sip di se na tu se thi da nang ken ni se ba ke sa wa ge la ri sya

0: tuyngyo chakyuru tamzin lekbara chede chuzay tobe chenze rengzu rangbe la gudi gyobodong gwe shisung yu. Dingxio shangki, mengshi simju la xiongnun gyabto chenze gyagab topjin zhukyung ki mengshi dendu daande kheji sattu rengshin da zalo rengshin ki chenze chumze gyundu nga toba che gu. Gyayong gi lamsu sabara dente chuzay tobe chenze rengzu rangbe la gensung che bata ka chokba shi tabju tijok gyungyong che de gazay diwe la zayki gagdur mokdab yabu gyagu. Nyamzhi kongbi la dene chenze sattu ki sunshu da gyushu shiru donga da chenze sattu ki kodzui da tunle gyugyu chidun budu tunba che de lopsu da chenze ki shide minna kongbi la shi jikdu gudi donggu. Midub rinlu ki chenze simju la nyubu jimba da chenshi bedun pudyu la chidun che de chenri shido da chenze gagduru gyuo su donggu shi nendu na yu. Dingxio shangki, dan ruyang ki yuanshi bunga zhukyung la chedu tongjin nanggi yue jing mima manzo ki simna kangni ki yuanshi nipab topo yu. Yuanshi lamlu ngarwe tuku chandu tongwa da yuanshi lekdim ki rewa nendu tongwa yuanshi ri shibshu da todam yabu chiba je ki yuanshi nubu dunbi tibwe likwa toba chi gu. Kangni ki yuanshi chenri kebe nyingdub tabi tongwa ra niti chiba da chenshib ki gane huda nga si de tanda mima ki ngakchu samu chusu su mitong gyu rewa yu ji sung yu. Chuzo to, Dingxio shangki chenja geng chenri chaga da chenja geng xunnu chenri chaga guanghua lia zhe chenze chaga togen jie ki tumi de chaga zhe yu. Dingzhong li da Wu Weihua, Wang Zhizhen jie chuzo na xiu yu.
1: Diga le kong ne biwe ne cu, Chongdun bu so Dingxin gu xie nian cha ra ba zhim xie pe si chong le zhi sar du kong bi gyok su tong yu gor ki sam cha ra ti da wa dun bi cai gu nian qi zhuo le qiap zha xie yu ba shi. Sam cha ra nang, le ge mi cai sa ba dun yu ba di. Nidong sumchun lo li gup gui zhi luk tun tang, ko chui bui li, le ri namang, ring nui dup di. Zhen zui rim den jie ki ting rup si zong ma la, si zai chan ne cha ba tang, gui zhi reng xin qi hui si zong nam ba ka jik dui pa, nyam zhi sar du ki le nam ka jik dui pa. Ti xin, ge ji zhen zui nui ba dian pe, si zong ki le ka jik ge xin qi ba jie zui ni cha yun ba shi. Sam cha ra nang, su ne tang, le gen sa ba ka se sun yu ba di. Ma la cha gui ki gui zhi sa ba tang, si zong ki ko chui sa ba ra ni chi. Zhe ju ki gui ku sa ba dui pa, si zong ki gui nui sa ba gui long so ki te cui yu qing. Si zong ki le topchir tang le su tong yuru gyab yuru ki, si zong le ri sa dui chok yuru tang. Bui tu kong bi le chok dun zub chi ku dun qi yu ba shi.
2: Namo che ting ki yang da ng di ne zhong, tu yu da pi gyur ki ndo zha ng di ne tu. Tanda ting ge ne sen shi mo di ne, du yang lung di ne gong bui ge ting nam ki sen yuru nyam zha li zhe shi.
0: Diga le gu ne bebe ni zu, dawa dunbe ce chung ne ce gu nin pa ra, nye do ni shu zhe zhu lu, e shi ya da shi di gya zu chen me kui ki, ben zhu nyam le zhi zu ki su zong lu zhi lin zin hen zo ki su du ting sun pa te, ti len ki ge sa bang guo du gong zo che yu. E shi ya da shi di gya zu chen me kui ki, ben zhu nyam le zhi zu ki ben zhu ngui zhen ni shu zhe zhi ki bun zhi da, su zong lu zhi lin zin hen zo ki tu mi, rik zhi ke pa so, mi ni gil ha zham sun du ru shu yu. Sun du rin, Eishiya da Shidi Gyatso Chimyo Kweki Sozong Leri Ki Sagung Benjo Shiji Jenda Guntu Kongbe Chengzin Sato Nyamzhi Nyamdu Je Zonay Kekong Chimpo Shiri Mikde Bele Dingsab Cheyu. Sondu To, Eishiya da Shidi Gyatso Chimyo Kweki Benjo Nyamle Chikzo Ki Sozong Luji Linzin Henzo Ki Gujibara Jingbe Chinyi Da Nyenshu, Eishiya da Shidi Gyatso Chimyo Kweki Benjo Nyamle Chikzo Ki Sozong Luji Linzin Henzo Ki Benjo Nguzen Ka Ki Nusi Da Nuyu Kile Jingchung, Chengzin, Zhuri, Jimzhu Buzhan jie la Jingbe, Chinyi So, Dibbe Chungzhe ki Yikje Chula Chujam Chungde, Dawa Chukjibbe, Gujibbe, Nguishi Minbe Chundaru, Buidu Sozong Leri ki Chungzhe Tungyuru Chaji Cheyu.
1: Diga Lekhung Nebiwe Necu, Yiren Nianzhu Lekhung ki Tse Guni Necu Bewaari Singna, Yiren ki Bushiar Ningdur Lohan ki Taguru Sakung So, Saja Mangburu, Nintere Arima ki Jagui Po Yubashi. Yiren Yisilam Sarji Suma ki Nintir Seja Bintin. Di Lampur di Juk Pintong Che di Erisho ki Asia Numar Yuepe Guidum Tsunzin di Netan di Xin Jordan Du Nepe Kama Dinsir Dungdi Dan Yueji Jubashi. Yiren ki Chiribu Tse Gunin Seja Bintin. Erima ki Desinbe Chuzu Shibu Shibge Inang Yiren Le Jogu Che Par Guidam Chabu Dan Watan Jogu Ti Nyamzhi Gyeso Ki Zerim Tan. Yiren Tan Eri Samsi Chitu Jiyu Tunzin Le Ge Yueji Jubashi. 지교부 인질 내배 원워드 초등 20 공시 최근에 내수 협자 제대 어르탄 기정화를 무투 마갸 배왕키 화 무지 초가도 추신 샤동 투세 진용도 주주 임바탄 초가 규티 버시 초군에 카체회 총등 추신기 짐주 진나 폐미 서조도 내 유지 주바시
0: 세계 넘버 초 공세선 규리 년주 쇼겐 빠상 함라다 렌지 원두인 레젠게 고난겐 다와츠링나제
3: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
4: Mimi bu chiki, nganzu lakbar chukiji.
3: Chuchuti chiki, nganzu chuchu lembar chi.
4: Chakdo bube chichuyi, mu chi yishunze lembar chi.
3: Mi chiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
4: Nyamzho rinne zhewani, ngenji dende yangcen shiki.
3: Sochu kang shiki, yuki minan gyongwar chi.
4: 미리카기

Symbolingge kongtolingge nesen chubni sem nim chumla ne danna we setto gi nim sibe lusi ti ji li chen ki juk tu si zi chong gi chi cha bu ne dim nga nang we kyang sie just di li sip di sena du sie ti danang ke ni sieb ge sang wang ge la ri xiang

Simbolingge chamdi lipdu midi yangye sibe rikzeli chena guji sibe lusie kha chachan sen chubji de chen zumji tan zo gyeom ba chamji ni tengge ne ta pa ng chu ni chen sen si nan wa ning ta bu ni to chen na shi gyu ma si tengge ne mu tu ng chu chi lam to guji sibe li chen sen da kha nam sen si nan gyu ga su yi ng nan chu ting ji me ni chen na yang kya ji yong tengge su den jia guo

0: Sonsab rongjin jia namchong ge mintu khasabi chue. Maru gongga zongki tingji rongjin la, rongshun zhongrenbi ngomri nishe zha namchong nishe zaji sanu she ti. Di nho, mongzhe jia zongri thong, soji rohyong, soji zhapcho, soji duka, soji zizza, soji loza. Mongso ji ri chiwa deng keo pa shi hyo. Ma ngang gelin tela hyo, nila kebu shunu jabchin. Lhasa zhongji jia gongrim jio songshun ma ngang zonlin hota she ti. Zhigong ge cimchib gangga thong, shuzu yi loza. Lhamu yi cha chi zu za su, zu ni nam zhong ka zhi lha, song shu ma ngu gu chi ya chi jia gen de zhi de la zhong ni, yi cha sa zu tong, cha chi nyu zhi su lha, ma ngu ka tong wi ka ni nu din se te hyo, de tong din cong, yin zi ma na yi xie bu do tam lam lu yong, nye ri xin tui zong de chen ni, zan lu ji chi zi tong yin zi xie gu, xie su ji xu jian ni ba su, xiu mong bu yi ti chun yong ni xie zi cilin xie ti, gong gong den bu ji yin zi ma na yi bong ka ge da di ni ba tong, Lu shi bu yi ka si ma ngu zhu ba su la, qian li dong teng bi, ji ten kun du xie yu. Ngu ma ri ni xie jia ge sun shu di yin zi ni, ngu ba tong, yin zi ji di wa di ma na la ra li yu. Da lu da wa nga bi qi ji ni, la si ngu ma ri ni xie jia ge le ka cha ten ka dong bu di, po zhong bu da la yi jia ji, zong jia le kong di bi ni. Ngu ma ri ni xie jia ge le ka ten kong, bi li ji di tong zhen ti xie ba tong chi. Su jin ji ngu ma ri ni xie jia ge le ka le qin kwa ji ni qi. Zhanyi par zhi panju tong yi cha si nyan ni, marab jima la soji ri cha nyan par, cha qin qi xie yi nya cha xio pa shi. Zhen chou xia yi de ngum ri ni shi zha ke, ri ni sam go tong, la xi tuen zin zhen song ke di ji de zu di, zhen tun tong pi ri, zhen song su ji ji jin ji xiu du di ba zhen ba li. Nyan de rong la, ngum ri ni shi zha ke, zhen song yong ba, guo chi nga tong, nga tong deng jia la cim xiong yu pa shi. La sa zhong ji ji da tong. Lo zha la, ngu ma ri ni shi zha, njim chib xie pi, xie gu hata pi wa pa si. Da tong da lu yi xie gu, bi qi nga wii li si tong, rin ban tu ri tong jin xin. Zhong jie yong ji, ngu ma ri ni shi zha kwa, sen jia jia xie jia ge yi chun ni. La mu tong, yi zu, bu zhu la cha su, cun xie rong jin ji nam zhong, lin din tong. Ngu ma ri ni shi zha yin zin pa, san li sa tu de, tian pa la xi ngum tong tong, la cha lu per, din zhong ti. Den mu ji bu yi, na ba din, rin tong tong, nyam li. Nyam gu ji ji ji de di pi. Namu ri ni jie tuan mu zhap ji xin ji jie shi. Di dong din cong lhasa chong chi jie da tong, gong zhong na zhong tong, nian zhong lhasa yi ri ni yi guo di qian tong, zhou tong di qi su, ga qi yi dui tong tong zong zhe xie ti. Yen nam jian ji guo ni, lhamu cha tong tong, ngu ma ri ni xie zha nyam li, tuan zin zhen cong su jie xie guo pe ti. Ngu ma ri ni xie zha ti, ngu ngu jian jian ji guo ni, ting rab jian cu yin tong ci ba xie ba tong, ya qi mong zu la pen ba tu ba xie qi yu. Ri ni ne yi guo jie la su da pen ba tong. Yi gu ne ri ni jie zhi ting da pa yi. Ngu ma ri ni xie zha tong, yi gu ni nyam zhi ting zi piong huar, gen di dong ji ting ne. La sa zhong ji jie ni wei lu yi shi, zu ni tu cu jib xia yi xie de jie yu. Ming yi bir la sa zhong ji jie zhong ji yong jie. Ngu ma ri ni xie zha ge yi gu nyam li tong, zhen tong xiang tong. Ri ni sam gong tuan ji jie bie ting ting ji kwa ni shi zang ha, xin dam jie le ting li zhib sen yu. Di nong, yuan xi la ri ba ting zin ji, tong ki ngu ma ri ni xie zha ge ri ni sam gong nyam li kong la. Chi di jie le nye tong, chi chu huan sa tu pa dian pa li. La sa zhong ji jie ngu ma ri ni xie zha ge bie ting ting ji tong, tong ki nyam li bie ting ting ji kwa tong bu nong dam yu pa shi. Xin lu ni tong jie lu di wang ki, tong ka ye ji sa tong li wang di wa ni. Zhong ki zo zhen zi za li ri jie ke wang qin bu yi. Qiri wang di la qi, zha zhong de ji za lu zhong xie pi pa tong. Yong na xin lu ni tong zhi ge lu, na zhong la sa yi pa ku chun zhong de. Ri ni sa tu jie nyam li kong zu pi pa. Ten zi la qi nji du ti, gong zhong zhu ni ngu ma ri ni xie zha jin zi la. Bei zong gong mu nong ni. Ri ni ye ko le ten nong ting zi bu pi, su nyim du pi di ri xie xie. Nyam li kong ni wa ti, na wu yi chun zhong ti, ma nan dun zhong xie xiu qiri qin pa tong. Tang gu cong gong la yong, pen pa ma nyong wa to yu pa shi. Zhe xiu jie kong ni ri. Xin lu ni tong nye zhu lu, la sa zhong qi jie ban zhu gong pi la gen di dong pi. Xia ta kwa jio nga dun ni, qian nga zhong qi yong qi, ngu ma ri ni xie zha ting zi yi tuan ji tong. Nyam li nam zhong la, girim nan pi. Rin gong nyong tong ke zi xiong si ji la ta xie pi, si ji ti nu ding hong, rin ni yi gong zi xiong la gen di tong yu. Dian zin ji, la sa zhong qi jie dun bi, ban zhu gong pi la gen di tong yu, xia tup jio nga yi di nong. Ngu ma ri ni xie xia ke tuan ji tong, la xi zu li nyam li la, qian nga mi ni, girim nan pi rin gong nyong tong si ji zu ba ti, nga cui ngu ni jun ta, ngu jian jin ji ma sim zhu wi jiap shu tong, si ji ji pen pa rin du ji song yu. yin zi jie lian gen he, ji la, lam ta yung rin wa qi shi. Gong zhong san du yi, nam ka ngu xi, zhen ba ga wei guo. Na zhong la sa yi, ngu ma ri ni xie xia yin zi jie me ta ti, marab ni marab ba qi, la xie ma na tong, ma na ji ma, 대신 다리 내용에 드바리리 신체 유튜브 줄린 시발리 쇼와 실시 생린지 공들 현진의 센터바데 능구지터 나중 하사 예리니 시터 우머리니 시자 메둔 차르지피 하사 중지지 우머리니 시자 송송도 진진 리데이 고란 코바데린도 샴랑고지터 간수 신체 진리 종터 신도 거시히 zongkong zishu la kandi tongwi kor te shi ji hi ya du ji din ter sangu ba tong ji pa long ko tong ni ga su xin qi pian li zhong qi jin ni zong de shu ba tong zhong de ji long ko shi cong cong kong kan ni long ko sa fer zhen kong yong ke yu pa tong shu sangu ba di nong ke cong kong qi shu shi de shu ba shi cong kong dian gen ko ha li tu hi cong kong no da cha long ko sa ba ya tong nga ji la zong yu pa de da cong ma da yu ji long ko yin pa tong 某人娃亲和年轻人就骂他演习时有把通空气今年中个龙口真从学习某人吞皮对清红色都不有把贴三年的给各系一顿系统真从学习对过东就把当作用落大各系的节龙口真开就比对着来话那么甚至真开就亲切落实不也写个演送过有把事新镇电开新把东区区给龙口三百年度前不有把通真开就没为第四 昨天没动也你怎么通把下去三年的给龙口是从起立节我这里昨天先你扎这些就去先读电动站位你自用一零车七十从从来吞就有今年中家伙生个新镇电开杨黑夜今年的给抢得了些些所有把贴今年个新镇电开新把拉龙口生有把贴柴油能卷口生成口进货乐窝瓦通罗根口生成口进货新镇窝瓦 大东龙口穷穷一根陆续些就有几百台的提醒把式今年中的各县连组新开从七里新把通连组加钱落大木车加盐生就有各市团里的三里地给人民办法就组织团里些事因为路些是各县团里人气没办法配给新把通差不起新镇电开人把也我雇用就滴滴的就把通在手就定数七里新把马车在手之前用就都我是多不想把式 今年中从天气进攻车长着两天从一笔切通那么进行在就南北功课对比起完后就都红色都不及的继续发誓新罗尼都年安罗罗是不是总用接接种引起铅笔从速四从中部车人都修自己里了罗国马里家乡你是咱俺通中从人拍完通龙国是罗国马里家乡主动中从进盘里新罗尼都年安罗总得用接 四从里的节十从恩波过东西你是三年通西瓦森通三十三八通从空东过七从空里节得起家家阿家阿家通中中等松一把事三个别今年从中课过七从空七里写的学课过七从空课从中托比大从速拿出下面八通心里东我才速把速去从速可得擦个节心里通心里速怕比里速把速一把有把马西 车送七点客车从中途农镇从速没有关系下面有半通说今年从对面牛肉店的车是接不信你来过人去因为刘西市开立集中民营在修公款你都通长期千里里南半通从速直车压级经过速去天天从刚通国际从空跨界人不一个是有极限度 总中等从外西人片一幕留一天因为刘西市总中等牛肉店的通 从共前置学前门的前提咱就创业等着靠咱们家的门的前有把马戏大家比大前就卷起通从这所有靠偏离中间等着某个片总中给人的经济学公共共同就有几千多专门经济学公共人怕说话题三里得给从里马浪提升的动画可这些学今年总从的就讲过次长着两天明啊今年总的总中各单位从给接年阵些把通
1: 切立得从重镇地修些怕第二部从这落得从的多切定新都断错从的一个压制起来了从皮娘这卡斯比从里马拉日在前的全有几千多各是也团里拉面的在修讲南巴萨巴跨几圈年轻没把同学学今年从长春中大为民中错忙出去对空扎等着了哈嘎恰多把通各是等着各是东部我听人的你 日本人的技术三里地给各系团里来的人的一个团诺其心体人地蒙索绿色中心人就罗中团所有所及基金经的片中期节一共南中团体定义中组也无不得三里地给中心一个被定中组级的技术一个南中点根口下是渐渐节德罗尼松阿姐人这些人就罗中心给人都罗中快
0: 听接下来怎么啦？你来接把通，忙住啦，快接啦，没接接怎么又把通？

0: ngeni chini ne lopcho su dun tu go gege che di jimi nyan bar songa hi. Ninge je di ninkung si la, agu lo lun ki, ngara pyo di shubu garzang ki jubi nguwebu si de chung. Nge jisi yi nam nyan be chan nang ki ka che ba na, agu lo lun ki ngala lam sarba si nguwe do jing. Tene nge mi zi nang che tu ngala nguwebe lam tangbu ti hi. Lam ti ming la, gup ti ming nam hi ba lam su lu sir. Gubtir tingsa nangxin lam sarpa shokam tu jokso me ti, yar ki mak lam kake yin ya cho, guin ki balam sulu yin ya rung, changma shobu gabu kui tu ju yubshi. Ngala balam sulu toba ni, nge nangwa yang dunga yin, balam sulu dumar guin to gar kuenba na lam ki nangwe tebe, agu lo lun ki lak zem che di, chare mabu ji ki lenpa gyabe mu tu tu kuen. Ngara ta nanyam cui cui tu, Kaki tang sulu kun yung ki halam yu misi. Kaki tang sulu ki yang tu ye jing jie le nye wei tu rip jing ki chenpa su tu. Lop chi ji lu lo sar su wei rik zi chep dun du char ki zinzi su su xiap zhu tang ka xia su gui zhi qi xin. Ngan zu zinzi pu mu cui yang xiap zhu chep gui bi ngarang yang yar ga ka la chi. Ngarang le lam cha da ji kun yu mei bar tong mar sim zhi chung xin rim ki nui xiu su yu. Tewe zinda gigin le ngaran xiapzhu wei mingdu le qiri tianbar rou xu yang gong zhui ma tong. Chabdun ki ningun tir, ama tang ni yu nan yue bin aji ni yi, aji golam tang cilin takpob si kia di lup zhe nang tu tuan chung. Golam nin yue bin kar, ama tang aji ni yi jur zi si kia nyo tu me bi. Golam le ci chu xin, lam ki nang le re tang pe zang di ngal renbar qi tu. Tewe ngaran lo sim de war yur. Tani xiapzhu chabdu ngala kata meba mato semkur xin jiyang me di tiyariyang me yu. Ngay lopzhu xiki gozhi marbu rinpu ti yar yu. Do marbu yinbi gozhi ti kata garbu chab di ne mi tu shung. Ngaran karde su lakdong la bu ma guwa ni ngala cun na semki kubu xik paba shi. Xiapzhu chabzhar ji ngayang lopzhu mangbu che su shuk di demur di. Lopzhu su du zi tang ragu na ki sidu ki ngay gulam zamba ye zi dabu xik tu yu. Lop zhu su demur di di gabu yang yang qi jin, ngay ni rang ki lam la yang yang di di lak bi yang yang qi. Lo zar tuan la nye wei gup su, pu wu ji zi nang li kan ki li ji pa ji le, xing dong ju ru su song di to bi la qi nang ni ngay la gu lam xin nyu duk jin. Lam ti ni qi tu ngay la nyu bi lam yi pa ti yin le, gup ti ri ngay ga zhu ci ki cun ta mi. Xiang ma zhi ri lam ngay zham tu xia di nye jin. Milam tu, gualam jiki kye zha, chuyi ku zha, nye du me zha. Cibzub yi lam la rik rik chi ji yi gawa ti ni ma ju li di. Nga lu tobi lam sumba ni, ngay nu rang lu jub si di. Kuy zhu zhu kang du song di, zhu ri lu bi so yi rang li dheb yi ji wa yar zi ma lin chi di. Kuy ngui chu zi wi li li tong ma ti li, nga la gualam mu bu ding ka chung zam tuan bu si nyo pa ti yi. Lu yi la wa ning ri du yur yu yang, Gang ki lam ti ngā la chak tāng qi. Rang lu ju ju ki gup su ngā rang lop jen tu ju du. Ame nyue bi lam ti ni ngā la to bi lam si pa ti yi. Do kam na tang, long bu cha ru jen ki ye lam ti ni ye lam rin yang yun lam che wa sik di. Ti ni chong bi xin ki se se ji lak bi lam sik sam si ngi amar qin ba. Yang na ame lam ki ang ki ma xie par nyo nor ti pa kang yi yang ngā la rin pa xin min bi. Zhu du gang bi yun zu kum ni xia zhim di zhu gu. Timi yun lam gang bu ni tu ngay me du yan yin qin ni yang. Lam di kun ni chung ngay me di lup jin ki gu qin na ni nga ra yin tok tok ki song nyong. Ta zi rang la lam kang ya tang kang di kang gar nyo tu du. Ama ngay lam di yaku du gu xie zhi se mi ti tong yu min du. Zhe di lam di da por ni yun ri qin yu yang. Lam di da ki ye wei lun da ni chen ngo ni bo te mi. Sen nam so kong du ling ye le nian zhun xu bu ni lam xie bie lu zong ti yi ti zhen ki zong ri ga ce le zhen xu zam da xi yi ling ye ne an zui le zhen san ba tu ji
1: na nga mu ne ta pa zhe zhong guo wei qiao du gu ruo xing yi ba ti la ji bu tan ba xi si ri
2: ji bu tan bie jue sang tang ni 민남키
1: 기부 탐바타니 제치라 로바양
2: 기부 담보 남니 심상라 상성갈
1: 기부 담보 남니 흉창신 덤지수
2: 기부 담보 남니 노즈치신 미경신
1: 만저 년탐기 미빛상부 등계기 미피해바 남경 기부 담보이 기부 담보 당 조신 기부 담보라 미빛대네 담배 주성경원이 中国人民都给写定